0: Ayo, ayo, mamera go andi, ayo.
1: Yahoo wahali, yon balise. Yahoo wahali, yon bao.